0: Obane papa na ye se de okunu ken ene de okun e different
1: ye nkoda mu e
0: ti ade na mu ntemu ho ase ni ade
1: exactly
0: ene omo ye ano mo se tu sheda nti we na da cross obane ba fie se obo pake ne nyoma ni bia ko asa akone ma mi fie oba aye na na oye yi o agura agura na o ma ye ma ye o
1: ja sa o mi pesa sa mi pesa mi pesa
0: oba enya sem kotua o se da no o yi na kuma mu ye adwuma no ene o se ah doc enura o de ma mi no eba sa no me se ma fa na da na me se hu so aba no ena me sa no pa no me sa no ma de kakra ena afi de mi sia no ti me ni ni ye yi am ye yi no che se da no o se chama me ya brandi e kura no me fa ya sa da ni nyina ha me scientific
1: e de papa papa
0: hospital da roma
1: papa hu aye ni
0: ba bu sa ma me bu sa me se aware ni ko si se aware aye bi na fi ko si se
1: na wan ka do ko
0: ah o ko fa ni o ma kakra o ni kunu fi aba ni maami ni papa atwe na atwe na atwe
1: na
0: ah ajo na unya ma no afre na
1: ade chinye na unya
0: ah maami o de
1: me
0: ya de mpese me ye nkwan se fridge mu ma me kunu o mpese me ye steam se fridge mu ma me kunu obi a wu kogu a waye na ebe na afi wo kwa ye nkwan ni e steam wa se fridge mu ma o kunu ni nyina nyanya
1: obi ka e saga na ye o
0: isi nyamya da roma na maami scientific so e ji se ne na medical aka no me se obetimi no yire di nhyiamu ebia na otwene nyina bad ade ebe chi bi obekwa ho no ebe dum light off na hano e na yenti ni ye e o psychological trauma ne psychological stressor etimi mama e masem ne cough na ebi o aya na dodo na na ohu se ko ba se ah me jimi udi me ya ade ya fe de na me ko ho a ma ya be me
1: sorry
0: na afi ato ye ni adwendwen ni ye tete ni ade nyame amwa e no be wesin condition no. And then again a man be so a basa na any chie ni chew chew ni attitude ni adie no and also kra be we see issue no so ehun and this are psychological we ni physiological problems a
1: yeah.
0: Mama masem ne call off no ni nyina oba amen scientific oba na otnedi medical hospital bonse ye do afam fidie mu ni aboa ni yesiesie se moja ne inflow ye nerves ne ho aka hormones ne ema ye muscles no ebi okra wa think akra anko ye ni nyina no bonse am scientific ni aboa se psychological we so adwen dwini bi no ha obi a your clinical psychologist odo be fan chechire mu di ofa yi mu treatment plan mu nwa ebe boa na ebe ma bibia de dadin kama ya ne ye concern with sanioma we because in our community near culture there, it himself are

0: hana obe kasa se. We brother ni share na dam for. We share na dam for ni girlfriend na we say ah na we the end na oba akwana na say we say fufu. So I say free oko.
1: Na mfo na binyo ara yi. Obe kasa bi e break you ama wa kasa ti say.
2: Una kasa wa share da.
1: But e binum share da o.
0: Obi share da.
1: But won say sam komo bi sa na very expensive.

ana se ohwe adie no du a certain level ansa na etimi account one eti de dipa na I boss ni na na account ka ho obebetimi e bia chama wo so hye no obebetimi aba be hye na just a minute no asa ko ba wo be kan na ka ho de be kwa chese ba bia na TikTok ni Facebook kan ni ka ho so de bi chi

0: som.
1: Ena me bra penny akwale nyame enso wane som.
0: Okay.
1: Enti ye bedin kombo afa osom ahodo eho.
0: Yeah.
1: Enti se anko udie mu a enyatem didie.
0: Dabi.
1: Sanse me udi mate medi ubi.
0: Eh, ajo breo.
1: Oze.
0: Aha, yanko.
1: O kind proverbs are what you bua or quasia? No, I need a new sunyan for ye be dim combo.
0: Yeah.
1: Me babe chrem jidim.
0: Chrem chrojidim. Chrojidim.
1: Bella.
0: Yes.
1: Yes, Sister Jenna. Waka asemno ninina.
0: Wow.
1: Nemum, point of correction.
0: Okay.
1: O kasem be say, na teteno yawo abosmosom, and yawo nyamesom.
0: Nyamesom.
1: Ye ni abosmosom,
0: okay.
1: Ene ye wo nyamesom.
0: Okay.
1: Eye nyamesom, ena na ye wo.
0: Okay.
1: Nyame bay, ene wo ye nyame papa, ene buku mu nyame na me kanu huwa se mo.
0: Okay, nyame bay.
1: Jwa bo soro ni asasi bo, usio bo ngura. Ebo, edem, ebo mene wo, necha.
0: Okay.
1: Necha huwa se mo, ena me kan.
0: Okay.
1: Mimi nyanko pong, eye usio.
0: Okay.
1: Mimi nyanko pong, eye mframa.
0: Okay.
1: Mimi nyanko pong, eye ngula.
0: Okay.
1: Minyan kupon, eye botan. Minyan kupon, yo osuro ni asase. Mininya mi biya wo baby ya. Enti saa ni pana wadi ensyo baye, wadi eja baye, wadi bepo baye, wadi ngura baye ni efe ni nyame diya. Eye saa nyame no, edo ye mi nyame. Ono nana tete, enka entete ntrede, na ye nana nom, esomo no.
0: Okay.
1: Enti se wose busomo a, busomo enyadi uhuhu biya.
0: Okay.
1: Busom enyadi boni biya.
0: Okay.
1: Eye chi kasa.
0: Okay.
1: Eye chi kasa.
0: Okay.
1: Ase chirane se, adia esomo obo.
0: Busom.
1: Ena osom.
0: Okay.
1: Obosu adie. Ena osom.
0: Okay.
1: Enti anya adi uhuhu biya, nane ya bosu adie no, eyo tredi anpon nyankopon.
0: Okay.
1: Bani ya nananu mnyanse mu no, omu foma ni ehu ni da.
0: Okay.
1: Nemo, omu dioma ni ehu ni insano,
0: ejuma.
1: Enti omu peso omu nyame ekasa, na oma ben nyame ni insano, ejuma no. Na trust me, upa mobi ria wadie, na ben nyame insano, ejuma biti se ensio. Na fa nyame insano, ejuma biti se apeteshi. Fa ko ensuo na no keka wa kosem e kire ensuo no me ma 3 days fa enhye eto ensuo no so se 3 days se 1 week na hese sa 3 days ne beso no na nipa no sa se ne hwo a na enhuna na ne hwo a ne kwate ni na yeden ahuna bom ma obi nwi a na kwate na asole
0: so no nya bosom
1: e no na make sa no ye nyame.
0: Okay.
1: Na nyame be na chen.
0: Na nyame ka se maye nsum nyame biara nka ne hunti ne ayi ni.
1: Nyame bia nka hwe. Obie no awate nyame ano kasada omoboa. Awo kan he.
0: Baruka sa ukoti proverbs ma mi
1: se. Eno na me kire wo se proverbs na mi koti ye no.
0: Yeah.
1: Enye nyame ne kan ye.
0: Okay.
1: Proverbs che se abebuo.
0: Okay.
1: Solomon apetwe na numasem eno no.
0: Yeah.
1: The American, what he has
0: said.
1: Apetre Solomon. Me no masem no no.
0: Yeah.
1: Ena, nipe biano, asem papa flu o numu ba, eye nyame asem.
0: Okay.
1: Base nyame siho, akasa, ema, nipa da se ni ate se, nyame ne akasa ne die, enye no kore.
0: Ti nyame ne yasum ne ebi numu komu, komu chinchi mo amu hono, nini na aye biya?
1: Eno na, yes. E ye sunsum, e wiase no, sa wo bo bra, na wo se wo nji sunsum india, o ho omo bo, na sabi, ube wute sa koko, abra wo bre, en son ye.
0: Enti ye nche, sa abre nene ne sumono. En sunsu ye bi abem.
1: En sunsu ye abem, she, adia, nyanko pon, e fa su yi, jina, e fri, o wum. O se, o ye bosom, o ye bonsam. Bonsam na nti obi koko obi. Wotumi ye yi akire no nipa na ya so den stay wako waso ma bofo akwakwaje no nyame pain na chain nyame we nyame pain na chain nyame we amu mi yanka no kure sabi na Moses mu ho sabi na abenfo ho ansa na Jesus eba Jesus nso ye abenfo we are prophet of God te said ya me bra peni Akwadanya, may your prophet of God.
0: Yeah.
1: To say the traditional prophet, may your prophet of God.
0: Yeah.
1: Sana Abraham.

0: na se mbotum wa hai ahaban ni mm ese mbotum say ban cha ban ese ya nka hu eni de nte se mbotum
1: and as what in dodo
0: mante mata ta so mienu pe eni ebia ne ne ye wo cha se en tu ti wi as na me so funa me tia ban so me konfo a konfo no ne hwan
1: mm
0: ah me tia si si o pa ba mi si abonten na mi si obi o bodam me tia sa ne yare
1: mm
0: onu a o se coach tia so dem on boy wo tia sa bodam ne ne yare a enye bibia o enye bia
1: aman
0: enti nyankopon wo de bibia ma yen obi nka yesu wo ho yesu no obo ni din a ebi musa ye adwuma na obi ti aso dem na de so foka bebere certain so hwe ye wo mo ka aso na etire ni won na ni afira first no
1: amo ahe
2: amo ka aso a second
0: wo ka aso a ebi wo malapa
2: second yesu ni wo mo ebi sunday a na boss na che wo mo ene wo na akwa asole yi ocha akwa wo koye bubu ani na maame me se ene wo kan ye ye de no
0: wo mo se ni pa ye se kan okure mo ma de ye kwa chiri obi a wo ti aso dem bia obere bia gane firi ho
1: ugusu obere
0: yes
2: na wo to ye de
1: na nye wo kwaje nkwanje
2: nkwanje eno ni eno ni scam ba ko na ho
0: nkwanje ni wanya dada
2: eno ni scam no wo wu na wo wu ya wo so so kwa pe nkwanje wo wu
1: Robert Maninga sa
0: me say enkwaje ni wanya yesu be wu so wanya nkwanje dada
1: okay
0: wo ti ase ye mi mi ji yesu di mi ji nananim tumi nsu di
1: yeah
0: ah hwe ane na papa yi kan mo obi nwi wa de fa bible to ho fa sika ato so 500 million to bible so never snap to ho ani kosua never 20 million to ho
1: nyam
0: se be fa
1: joga sa go mic ni
0: mo ye be fa kosua de no bible ni de
1: bible no
0: ja snap ni kosua no ho
1: ah wudi sika to bible no so ni ye be fa eno snap ni kosua ni de ye me no
0: osuro to ni mo se ofa snap ni kosua na asama to no en to bin
1: no fa de na beto no
0: ofa snap ni ba snap ni kosua na ah na se ugbo ndi obewu
1: wow
0: dia bo bible mo proverbs
2: 30 verse 10
0: what say a new one you adam su kum no
1: amo na na mo se na mo ba
2: na
0: no any for en ti dia bo i na so for we ya so for na se me tese ese asori kese pa o mo chama akofo obi obi ni nua
1: woni wo mada
0: ono na dama o mo twe na san e ba wo a social media ba
2: e ho san
0: asori kese pa o se suit me bo ni dia o e ba ko mo nua asori kese pa asori ajidi ba o
1: wafa obi ni ni ya
0: pendicos mo ni ade
2: nye se wafa no wadi obi ni ni ya
0: wadi obi ni ni ya
2: wafa mo te se wafa bone bono wadi wo mo
0: wo chase e nti na nyame som no e man konfo obre wo nyame som mu na na ye maami kan first ntete wo na ukan sa spirit na kan ye spirit nye bosmo ye nyame na beje no bosmo wo ye nyankopo wo shira dada ye nya sofo ne ye kan okran ye bre
1: tina je se tete no ni ni ye maami no ye papa no mo so ye no eno ni nyame papa no
0: aje na preku ame ye
1: Mm.
0: A preku to kwa with the bag. What the bag in the corporate go. And a preku way. Hwe. Kum chacha. Otimi pritina edom. Na mo kuma sini ade se akire obeya prophet. Nyankopon for otimi otimi se sawo. Me banjala ni menya yo. Me timi gya bonten preti. I say I am spiritual work.
1: Okay.
0: Enkoi.
1: Yeah.
0: By one ebe bua wo. Ki so we dey azan famu.